nifungulie milango ili mimi nipambane na mimi nifanikiwe na sita sahau liko nitoa mitamboni yamba ito tuende na kukatha sito ya mwe hei wa ito na kumwea ni movea nondo nuwe wikite madhayo ni maito.

0: Fight FM, Daungo, Yokitana Lela.
1: Mbaye viti.
2: Kivito cha kuika maundu.
1: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
2: Mbaye vanda ikomia miundani. Mbuwa ze nini. Nazi ivando inge.

Peter. KCB maendena umbia maundu makwa na wailu wa mo ui moko ni ma KCB. Na KCB mbia ati maundu on the alama ili te uthini kiwa mamba ambesa. KCB jipo kuondu wakwa na kuikithia kana maundu makwa ni maila na tena mayaila na metuki. Na yume dhito maito lilikania na kuendea na kutolilikania na utu yati. Nituwa hazi ambesa mbingi ende. Ila ukumi ambesa akaundi ni wiki ya Simone nitilawa. Isutio ambesa siya. Uka umi ya Simone uwe vesindo nisi atilwa ingi. Isutio ambesa siya. Teiwati ni KCB. Sobe ya i common sense. Sobe imbesa ii. Besa ii tilanga wa yuno mwepa no, thane nasio. Na kuikithia kana ni mwaito mea mabatani. Angenu

0: Ivity.
1: Kithito chakwi kamaundo.
0: Kithethesio onaithiwa ivinda ni yumu.
1: Mbai vanda iko mia miundani. Mbuwaze nini. Nazi ivando inge.
0: Mundo kithethesio kimuka. Ni yo mbai yakwa.
1: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.

0: Mima utaoma mwimi na makamidhi.
1: Kwa masitwa ni itawa Wilson Mutinda ndoko makamidhi. Ni mutaalamu wa mwimi. Na omonde nienda kunena na mwimi. Ondo wa kububandawa siyake mwondani. Mwimi amina kubula nyandawa siyake na eki ya bomboni. Ailete kusisi yake dhian niweki ya nguwa. Ila siyakwisi ya. Nikananda isi kamwetikie kikondeni na indi ai adjust nozo yake ya bombo withie ni kunya ndawa tamumbi na tika munele na indi ailete kuguva matone yulu na ndi nikana withie ni ndawa esu ni alikanesa na niya mina medudu na

Ninge, no the KRA, SHA, NSSF, na county fees. Kumya mbesa accountine, kusisia balance, kukwata mini statement, kana kutuma mbesa kuma vengi waku, kuthi vengi ni unge, ndo kadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku, kuisila coop kwa jirani, kwa vombe ange, edhu kiesi ya kilungucha amuka na mbaito. Nikila mudhenya, kuma waku ambile ili angina wakatano, kuma saa kumina ili siya kwacha, kuvika saa inya siya kwacha, mbaito FM, ando maito thayu wito.

ku mbesa siya kuitra utilwa kwese la kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilungu cha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito

shugule kia bina wako wekea. Mundo kito magile na kambia mwela, mwela zimbe nukise mashabi konda mambai tu. Nani shotina, elani le manage. Nani shotina, elani le nagola. Ondokito Dr. Sweet Peter Sitube ya kambia mwela, iyo video wache tu paket. Ndiyo maana sitaki kuiongelea sana, we enda uangalie, utoe maoni. Mwela video, esundu umanwe na yopio. Ndiyese kana ume ni meku umaku. Na yu edho isi isi ya kikana ninye newe ndo nini weke. Kana vya ndo bata newe ndo kasupa kanga kone ngalago siya mumona.

0: Aika. Simueno ya Neon Smarter 3 yidhowa silingi kili mwanza manana miongo kenda na kenda na wala nyo ni wapata mo nukwata GB itano katano itano siya data wa mithoa dhoke ya Safaricom shop dila kanamasoko.com na kwa vombe ange idhuki isi kilungucha amoka na mbaito ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Ino ni Mbaito FM. Mengo kenda na ile ndono itano.
4: Usiku tuwa ni kama usiku wa giza. Na iti ungalijua tena. Ukisha juwa ni obas. Mimene apinya wakumana.
3: Mbaito FM. Mengo kenda na ile ndono itano.
5: Tukilia wasa wawito no kenda tunena nye. Ila kuiva tamba inenena na wasa u.
3: Mbaito FM. Van Nevomus.
6: Uiva ni mumanga. Uiva, uiva ni mumanga ngai. Uiva.
3: Mbaito FM. Meongo kenda na ile katono itano. Ando Mbaito, thayu wito.

0: akambia mwela ngalegosia kathome mwatu ibu lakini ngezisefe lika kathome
1: kola na umano na kusheri nalo kumbo kola na umano na kumbebi
0: mundu kuto prisi viki mimi niko ivo
1: nagela wena
0: wela ukuna rosafi
1: Gawa.
0: Kama pamba
1: nagela wena
0: iba lari sounds na esi na ien
1: nagela wena wakutwe na nebaga
0: mundu kutwa
1: nanyongela wena
0: kasupa kanga kona
1: ayangu.

0: usune nga yuto lilikanite.
1: Hallelujah.
0: Tivye.
1: Wana saweki wachi.
0: Ninema tu.
1: Maifumake manene.
0: Aha.
1: Chita mundu.
0: Watinda tamudhu kese mudhena wangu weti lia takaribu sana. Nikanato kwa tia nienzenu wako mwampa itumamita. Mempasi na haita.
1: Uyuni.
0: Furahi intaye.

0: Iwe ndiye ndaziya.
1: Ona neona mwise nga maita manga iyo. Hidye tuwe kalaki.
0: Ozila ze kuwaneka.
1: Ki wangu ketu. Twa iwa nenga iyo. Matambia tama sa mwana ketu.
0: Ngom zimbia ninyo ziya.
1: Ona neona mwise nga inyendo sito.
0: Ngozi mbea ninyo ziya.
1: Ni kwanga ii.
0: Ni anisi maandiko mamu ugamba.
1: Kesa kona ima muvate wanga ii.
0: Onambaka nguni.

Mwewe haba sameti hata yu. Mwukamba yuwe simusa mwewe wabata. Nicho yuwa iku ya liusi usamete mwukoka yu. Mbiki yawa uki samete hata kilungu ki. Mwukamba na andava niyo. Mwaya mbeza ndeka. Mwaya mbeza ndeka. Mwaya samete mwukoka.

No yedi ani wenda hikala rono buwa buwa na wimu kulia. Aha, unga mita ba. Unga mita ba, haba andikitu ya mupesa. Adila gao yeye ilobi. Ayo unja ba. Nunja ba, haba andikitu ya mupesa. Kwa uyu ni kuosa banye. No, no, mbezu ingizi ba gubi ya andikitu. No, mbengi wene. Ibe ingizi ba. Yandikirwata. Yandikirwa too late. Gadila yega ye loviga. Kwa u isu ingizi yandikirwata. Yandikirwa too late. Hey, Jamena. Nigga, why are you loving?

Magwana sa purity kivinzi na Alex walefa kaa uoshi na mwene mwikiva Mwzee kavuti na pato professor wanyama MC wa muhamo Eto wanteni sa Hassan Ni wachome Alex walefa kaa uoshi.

tena be yonde kata yugide cha mutete nundu wa kuya ni mutumia mutheke muwasa mwiyo mundu muwampe uyani ovao uye chansavi ya kifaimala nita wa muenda ando mutani mambita mundu wa letiyo agi mambita akindu wa letiyo agita akoma na wiwe amasi angai nizo mono wiyo maga manani mpilondo Angi mambita akababa Angi mambita achiamani Nangi mambita haithia mitambo Njani kwendi ukoma nese kukoma toa habugwe kukoma toa makiwa Notana ba ukoma nikini kuchatoa musio tuthi umuemwe Walangu hithi wandiyo sasimu siya